Mora mora bunga usese, maika muse maika ngo ekska FM ke kumunga ne kang. Mukangkui ga masa ga jawa dia Philippines 3 verse 13 ni. Ma kusang ngora sa kawit jau ka ang. Mi chesing, mi tansing, Philippines 3 ako nga muna kwe maktua kwe maji tkwa ya wa chili. Ya ye parim ngwa maktangji wa tamkui di maji tkwa chit kao. Masa kwe ta kwe kan e tine ne maktua o. Kawise ka e parim ngwa maung huna uwa ka aising ka jay ka ang. Kati tau kama ke o peringwa maung huna ngkham ga chil ge o tam ya chi ga ka ga thoko ga ang wa sa da we kwa hong ge ho thwa wa chi chili ke yo ya ga tam ge kham cho don le ang wa chi thwa ya ge ton ge ban e da mo ji thwa mai da ka tho ya yo ya ka tho mu peringwa kun ge e ngkham ga chi tau ngkham ga chil ge e ka we ge wa sin da we ku se ta ma sa wa Kun no hunte, Kawishika, I have a kunisha, eh? My Sunday government, Hunagatitrao, Kaim Keo, a map pondi kunkao, a mawa vipangala kao, Kawishika like a shan kwang wika, he had grunka, he had green ringing a tunhua oo, he had come gama, our one naga chili ka he away game. Kai bring on my trum, Kai bring on Musa's sing he come, a ua mohuana, ka chili ka he. Dhamma ke kamkamu, thwa jalan ke dhwa kamkamu. Ta wala ma tumtara vandila. Dhamma juba, jwa kaa ka wuse ke jiko kawa ngula sa wuse juwa, jwa kaa ke wala ya ng, ta pringa wa tum kwa sangwa ju. Juba, jwa tu anye wa ngula kaya kula kao ka jwa guwa ya tinwa a, ta jwa kamada kwe angwa ya kula kao. Jwa tu ngkham, thwa chiri ka he kawe ge, ke kukwa kaka ang, u shing ka jala shing. Amen.

0: Shiva ire xa mogo ha xka fm ke mbambara go keketen yo ka ha di marats bere go bore shore materam president ma anc shiuma Cyril Ramaphosa a karata parte ye te ka tlunkhwena ngo ina kwa kwe kwa ve tamahano ina jaroma tinu parte ye ege khwena o ska pune Limpopo kita thia tam ANC na mongwate a tsa mokunda sango tsa nthom kara gana ge ko a wota dinga o sa na Ramaphosa a i a starta him ke go khwen qare tiki ko ya di a ba sita tsa mjika mokunda koro ko se 4 November ke khama DM ama an a tshetshere di go ina twa tsare da ho nwe cha ho he veterane na aparte ke te taina Nelson Mandela Oliver Tambo no Winnie Mandela da no anta mahano o kwa ya makote ko a parte ki jarota hitam eri khona uka xeshi kade gciwa tin a Durban si dropa ka oki tech eri sha ngo twitwe khona ngu jina how to ji atet ubina tikim khona qa o angu ji ke hambre tin ta mahanu kha o ko a ho itim police an KwaZulu Natal si una a karata sin a ku a tesena tin go sit Africa khona ngo sit Africa kwe a twitwe a tete ki qami tikim tsam tuitui se uka ete ti ngongi gako jitsungi temboronga siu aninja tahono ngi permetiji o pepira kwenta onko ikwa kwena ya hinao aninja tuitui na nga tuitui kwena nga tahono awako tui hangrupu ite ukwe engoma ti no polisa na ikaro iti ngo an tuitui kwena departamente banalansa saka siu ngo nga osi ngi ata onko ikwa kwena jauji akunga iko esite yeko anate mandati aki jawa kain kaitam an tsoosa akuji khomating go police na akisite karotika an khona thata sa nuthia strategy as dropai ka oki she ko kyang wi tg atahan eta mahanu kyang sina take khatim kurina khwenni kuruman ki north cup booking order de na una nga de sin khan ki tsou khana ji te ta de khwen di choro a khana go wo sa kyare kara kona ka ngo nci aca eno shesha eko nga oe kuruman spatra kusiki tse uch ite se te kwa hikim. Buri jishuri ete kwa nungie tivye keiki an kita dinyamatik eka ngo aki shesha kuji ngo aspatra jiki hii chama. O hata kwe a shesha eko kwe a se eko darana kwa hicharako nukuna gwana wakati ko kaitim. Ek amkone nga atesinu an tse usha kana kongwe ngi kusiki wote kona ka hana tanga ka kwano adoro pa ikisi tate no hana kwa kwa kwa o te kai ji ndiro na hotate ngo choro ji hana wakuri nao ji kwa hindi kwa mjikam borishi ue kheriwemo 4 di kwe a no ngaki 3 twana kuri atuwe faifu ni siyewe di ang o tin e alokasi maraton taki tenki jemesten ki ekuruleni ki daro tinkim ui shika nyama tino 12 shenge ji daro hati kao jao kwen di kuyama kwe a William Tladi nga di kwa nge cheri kwen an amblanji kwen ata kaya yo kwe ti anga oe e nu ngin kwen an o hata yo si wo tim. Nge shika aewe na ta e he nyama kwa daro ti nu polisa na amburunga ese sa tim. Te ubori shebe eriko si ukeri o kaya ahe khabana khatu bore te komse XK FM ki ak ere kama kuyom.
1: Hier kommt die Konfirmante an der SKFM, dann kommt die Tag, auch wenn es umgang mit einer Deflation geht. Präsident der Jango ANC, was ist der Ramaphosa, geht diese Partei, was er kauschen ging, geht die Partei, ich hatte wie gesagt, was er Partei, die Urskapo, die Limpopo, Kunan, Kalagau, Uprengischen, was ist das? ANC ke profundisa ngahnga thodang khomo khe ti khoi sistema Ramaphosa gche ngasi terhim kuna ke ti usika ngau jala custom tlang ho chi fir November ta ka usika nga tu ti khoi ging singing he tene ge ya khoi tre sing federal sing ke parte u khoi nga Nelson Mandela oli fer tambo ke Winnie Mandela u sisi ke ti ang ke pangkani ka da chakak on an hagi da chakle der ban ban khuna ki singyasan ki ugang no ge likalo ang skin ai to to khoin ki uchin da ti kha ging ge ge ugang ngan latin masking ngai skin ngan mo chung ta pulisa Kozuna tali kuna ngesu gita kung ta ke set Afrika kan ka ng sing gita kung ke study kuna duty kan thagi onda chit kwa cha tani nha sa imhi sang he ki uchit kwa ge dhame kani kuna kuko kya yi ki yin hea chit kwa ma sing kula kanu sing yin kung kani ka bej lan kwa stini ngete gul tamo ke kata duty khurupu sing ng da yaw kong ngochi kanta purisa tani ges chung chit kwa ging ki department of wala nisi saka wa gitu ging pangan ngawa yi ki titi singa ngge kwa ng sing duty kwa ng kwa ng da sa akwe kwa gya kwa ng kwa ushi ka ng he police station tawa tinga thai thai ki funda kwa sing ge kwang hi ki ka kwa nda strati ng ki ka ng stini ng di kam da kula li kala kula jit kwa yin kama kwa ng family ng kani ka ng gitu gi hita ke kurman ke sang ke kan kone sa nur ka bu kan kuna ta tu sa au ji khon ngi ngi ko as ki wa ji khon ngi ta tu sang u ji ke kurman si bitala kun kwa ve ga ga ga ka thwa ta khma ko ge kon su wi ga ti khon ngi sang ke ji kha gi ngun ngi na kwa ta thu khoi ngi he skai khoi ngi chu ge kham sang u di president ngi ya for lo fu sang ge kwa ngi ngi kham sang ngun ngan khai ta ji kwa ti na hana khanu sang ge ya thwa thwa khma ko ka dorpa ngi chikhi chika ngi mungin skan ngu na kwa ngi fasi si kwa fi ri ngi dewi dri gi kala ngi si kwa cha ki fai fi I hawa siwa yare au tiki kwa da ingi tola maraton ni khayam ston gani kwa ikur leni kuna da ingi an hagu di tola kwa ngi tege kung sapa ki hatu alfo I kwa ngi kwa shika ngi he kung chwa nga wili na la di ge kung ta ge da cha ta ko si bitale ko sun ko te kwa ri ge chu ge da sun ing he ge ho ta ge kho sa ta ko dun ngim chi ma ge go te ding ge thula ko na pulis a jena dun ona su ge ko la kong mi ing he wa si o ge fam ko tum akhir sam kong mi es ka fm

0: ya red kwak an karanku kuwa tsahisa kyara khanya di hisenya
1: deu te atela hanga kara minute
0: ti atame ka te kwane ti ka ti tlehe na uti se ya ko registrere re ta ko ti korota ti manda sen
1: ti ti do ka ti kwane he cha kuye to di hisen re cha tlehe to hisen sen deno cha facebook ka ti kwa ke ko di nya ko ko ti to ko ti tlehe ko ni to ko di hisen ko kwane ti ti si te ko ti register ko hinya ko ti korwa
0: It dwing can him.

0: siyared wa an karanku huwa sahin sa tiara fanya di nisenya.
1: Deu te atera hanga atera mnyeti.
0: Ti ata meka te kwane ti ka ti tlehe. Nao ti siyako registriere re. Tako ti korota. Ti manda seni.
1: Ti idoka te kwane he. Chak uye teko di nisembe, chak tlehe teko di nisembe. Chak Facebook api kwa keheko di mwako iko. Ti teko di tlehe ko mi teko di nisembe teko kwane. Ti ye tisiteko, ti rezesteko, hinye ko ti korua ko.
2: Itwing kang him ekim hang nai. The yingit is a mukit and quicker unkua IAC, click and no SABC, evil on gizak or sing.

0: Fra au siri anie kone ke hekam siri anete kai ka kukwana ziti te mo siri hem is kati eti ya khutsi am. Kuyin ki kawa di siri hambri ha kuyin antun sa kiri kwa kone ke siri te wo di kams katsaka kwane ke te zao kata ti. Nkabe kwane ke nke ate zao ka kutan te mo te noda ha khutsi te wo gobe te kuyin ziki. Na te hiko ansi kuro te tuni sa kha tuwa kunke siri te nkabe kwane ke zao ka te kams ikim. Kwa kwane ke hitio te tsaka kwane ke yama ko kunkunta probire zao ka siri si uwe kui khan eke te ki tseka raha tseka gobe tamano. Te zara tati kona ti akam zikuti doka ti sire tenga pe kona ki zao ka komi ya tem ke hekam temu noda ha vehu zikim temu wate te noda ha hu zite ya kusota sina hora akam zika mayoni sa kose na teki te kutam na kona ki te yama ko zara tati kunkun tam sire te uwe tseka kona ki zao ka tseka hu zikite zao ka tati tseka hu zite zao ka tatmi ya te noda ha hu zite zi ta hun sire yama kongye ate kwa wati kam ziki azi iik ete mo tsaka kwana ke mafata te tsao ka ri tam ta zi tsai ku ziki te tia ke krente ko ma tinga program me journal ta mete se ko yam sna khata ha go se ko khuri go 12 ret amati kwa kham
1: sa te ke mai stu

0: Tolvni ta eskai fyndin muitan on de flitsinonge. Manistra a polisa na wa ferau Sicilia ki na kwazun natali kom polisa komisarisa na un tlantlam kwanazia nghe kala kan yek ya kwenwa ke burger mistra wa itu kweni wa sher kabata ki ya kwulang ke konisa derban kunna kang he titri kang konis derban skin mai tugin mai tosing stola tenego tsawa Polisi akan sekarang he wa Robert ni sunda ke kunte komunga angstena kam kuna de kalang sing kalang mat kuna chun ho kwa set Africa ke kunut sikaw he wa Navy Pilla ke kunta ke presi ka ke vena kaninga ke gulit kamu ke ka internationala hm chin kal jala ta ke ngi hana presi sing ke ti usi kang ke ti kwang he ki ho jala kamu ke chi presi ke kaninga under Nelson Mandela Gani kunaga sa sengzi kwang gul kamu ka aparte tinga chungkao kalaga sa mung kobe ka interes nala kunna. Polisa ki kapsa de kunna gitu gida seng la ngi tena gia guzi kwang ngai kama kandia ki ka usi ka se unna ngawa tit kwang ngai nghe ngau ngang kuma ka lisisa seng kula ya ka valang tang gia ta ngau ka seng seng ten kri kri ka tune o ta polisa guzi kwang ten kama kalfun ten gani kunaga kalsuiz kia refir kunaga kwang ngta Stin gedank kam lai. Um wie fasi. Sie goge Kimberly kleine kunase guin amagandie kuchukira sing ke likalwa he khali ke sing kin chaya gani kuna he police la trip gchuki sa u ka tinting ki kam sing ki ngong ngin mai firista git in not go rofu ngok to ta ge sing tutra dun owner sukuta ka sing sing ta kawachin ngin ka ngong ki tin ke skal ta bangu sing ki Malik tekan hati ni kuih kau dah firin fiat tak jari Kau fuz ke gudin amakan dia kan kak Entah kulas tenang kita kamu aku Kung miya tolfi fam kula kama Ini misam kung miya SKFM
1: Tolfi ri ek amta ku kam Kami ni disa je kwa XKFM ki Kara ku kek te tenati Maret sebera ku bori esyara mahate rama Kaya sika nyua mahate Manaster ma polisi ke isi ki Ferot ska chalia Tahunu kwa Zulu Natal sim komisaris sim polisi koma Tantlam Kwanazi, a burgomaster at a queenie com several clubam se te taekwagwe, pigat akuji, te timburunga derban sikim. Guji na hutuji at ubiti, n storage tamakwain, hoji at donawiti, mukunda police kuyamakoma, Robert Netswinda, nga de kwanun, a kwama kayama de keha, hambe aku to a shirinata atam. South Africa si utsu ni saha muteto a klase na ko ana ho enkwehe na vanethem na vipilei ni Nobel tomkusi kwarasen kwe e wina tingo asi ujao he go kwarasen a na muteto tlewa ikwe jikim. Norvye si u Nobel komitie he go asi utantia kuriji ae jaro ko haa ke e kaati go nyama ko ae te jaro hi muteto aninja Nelson Mandela takono tu aparte ti e kwere ko taan kwe na ufo ke ae te manahi Tako ngo ahe rechter siye te ha ngo tse umburunga jitia unji kaita hi jikim. Polisa na kapstati si na fo di mburunga kwe a kwa kwa te ko operasi jihi ti ka metro ki ho ni kiaun ta tim. Ngan kwa na tia na kiaun sa na ti o muteto di te an kaw atawe ti tako nukuna kwe at unsa hi mburunga kim. Polisa na ngadek a kwe a kalkfontein ki kalis rafiri ki ho sa na ti go ama eya na ngoma ite ane kao ata amki wosa na ti kam. Borisi u khirwem. Kakwe Kimberly si di a nguri na tukuriek amki khoi ko kia wako iti ama ngo nguri na ti sinu khamdi houtu a ngo chan hui ti tam. Polisan nga dukwano ama si polisan ki ewa ti sinu kham a fo kwe kong aya eko khamdi houtu a te ka kham a aw arako chan ti tam. Polisan na ngo sesa ati kasuri na ti sinu hofu na a houtu e Ngo amki kuwati ama bangai e khamkurota orohi e ngo ahutu si pae mendeji akwanya na huyum. Firen fierta kurikom ama hofok e kikibere kate egwem. Palfiri borisi ukhiri wakaya ahen tu bore te kekegu habana ka iyan iri e XKFM kik ama kwa ta kaunum.

Om dit kom is SKFM kan dan kom dit dan o ja met die flits sin om dit om dit sam kom min het was dit mooi. Hoeveel klik lang het om Johannesburg kon en klik bitswa sa u a inci ki besleti ki ya ku andile lungisa yang he a kya komitee ki partai ki chwang ngi akan ya kuden ki gya leisi ngi akan dati wi ya ngi kanka Nelson Mandela metro by ANC ki kwit kaka ngi akan ki kongi veta ki amok ki kanga ye o lungi sisa ngi kongkwa ngi chwe tisa hofu ki ya ku ki chiu se kanga he gya ANC sang koma ya o kakwe kwa ngi ta ku se kanga Hufu tene gi ta sang ki ka sa kaya ku ki ANC ka kwa tse kanga he wajit jala sang ta Jin wei ge gang bang na yi kham na tru sheng zhi yang sha gu le kham wei ge de tong ga gu jia shi bo jiao wo ka guo ge kwa tuo sa kui ge hou tian kun na ge hostel gao yin gong guan me bung ga ge kwa mai mai ge Johannesburg kun na gang ho fu ge chu ge de sheng wu da du du ge ge ga ng he sang ge du du ge de tuo yin he gong ji guo ma gu le passport sheng zhi ke xi yin di wen wo le da guen ho la dou sheng sheng a dan mai Polis syaitan ke trak-trak uji tuin ke funda ke in kali ni Kecik usia ka ang ta tuti kakla ka ang segi ta seng ta Tunggu tinci kawa ang hek unggani ka ang ke tuma kwa ang Inggi zuim kunu ang gecwe kong tege hofu Ya kam seng usia ta so kula ang ke sa akui ke Cik usia ka ang da kuling tini sing ke amakan dia ta tuti ka ang kunu kong tege kawa cia sa varski Tage sa kam kamo ke cik tuin ke gil gau cikun ke Johannesburg kona ke dins ta ka seng Minister hai wabana nchisa kawa Leon Skarber ki tungi departament ya ga kwe gamsun kama kwe chika kundi sa uwa nguli nga nga ngi chikwa ging sa kwa guli kama kwe kai ngim di bae nguli ngdi uwin nguli ngda Skarber siya ngdi chwe kanga gani kanta ki kawa chika ngsa hengdang huji kwenta kama kandiyak kwa ngda South Africa ki habita pa ngos umso ging khu ra spegia kwa kusung he ging mole ka khu ge ga chi ke kwa ang de komang ka ang ngum gi khod bani kun department ge chu ki hanai kan ke chi us ga ang he ya kham ko hu besle di ki chi us yi ka ang tu tu ka ang mole ni ngum gi fasi lang he si khala prokuriera si nang sing ki ya ki amali bon ka ang ha pat on khalak ga gi manda kha gwe se kangu ka ke go kom city ga fu gang us ka pusin en a kawa sa 5 million randa ng hea ki tsa kwa Zimbabwe si kwa ngwe ang kebe ka gang ki or tombo ki adilat gani kuna si ngude amakan dia tako si ka ang ya ki sing di kawa ngi mali bongkang hadrong kuga borhut ta ti usi ka ang sing hing ta polisa gichwa ng ki itina dun onar syukung sing langka chwa ng ki ti usi ka kone sa wakwa ng kong ngi ngi oa yin ngi fam kola gya kama tibi emtiam kong ngi kwa damantali wiki SKFM

0: Yun ngam di ko 5 minutes nga SK FM dam geta ikri kam kolam kusam ko program ng wa marusani da marusani spanigia kan ngi wali ngam ng the place nong ki marpera home
1: kam XK FM ki yan ire am ta ko 5 minutes ji se kun ye ho ta ko wate no kam ga ya ho te u jao si marusani ta ki ko ko te e ja kun san tim bambara ha wate ke ke ti to yo ka ha to se to an sa cham de flichi nonge no ti marats bere home
0: ko program amarusani ka kuchi sankwe tama bhagani chhe gani kang ka sindia kam sung ubumi kum sobe to pna nagi kaya kan tu ran departamen ambulan sisa ka fi orlondo konata ya sing ta tete ki kai tu chawa kon smodi kam chi sige kon es kom ni ta ge male bangu ki kum ge ni kam sung ka se ka ng sing ge da sing ki ka o jala u ki chu se ka ng he ya kondisa u agani kang ka hagani kon sa sinta kan mali tuma ku u Dudinga kaccha wagani ka unki mahera ke uska bukuna ta ke tuwe gyang nam ko jang kong ngam kedum ki kusta.
1: Ngi si umur sani jawa ki ti ya bori je te kaya ku kwa weta mahanu ngi kwa haji te kwa te ki shure gweta. Te kum kwena so weto ki unka kaya si kambarewa e departement de bana lansa sa ke kwe Orlando ka tuwe na ko si ngati si no hana mandate angga we ekia mwa kuita. Como has en escomna de sino hasi ungo sere ho jucha ka plan he antau di chaka chikam ase ko tema hatingo economy di tsubu ana chinja sena wiki enja hi senta go kra hal kha kun ana manda ko go chinja sena go kra ha ani bismise ku ngode kwa ngo hana khana ho jenge bi de kin te como has en tuitui ango te ti kha ngo nin tang ko kha kun berwa ya mo ko no tabera ki oska pusikin kama tuwe ire tuwa te kwa khasi eko murusane kheri eko ta hutu akara tuwe ire kamu kedambori etesi komo bimu

tube ire tsamogwa xka fm ke mbambara ga go ketete na di maratsbere go bore e shora matera tso ho Johannesburg se di akuye ho tsino a nc na o tlehe andile lungisa go partisi o committee ke teqo kwe a ngo athamshi khana qenji ngo koroko ke tema tin o Nelson Mandela bike am a ho iti go he o moteto hisena ditam lungisa ho foka kungwa dingo ha mqa ho kwe e sinxasa dako a nc na khama qone ngo tyareka ta manda ho fota ofu na nga tashinu ana ukle hengo muteto jiko kunga kaitewe tako ANC na mandata ina ngo jawe enyamka ngo amtene habana haratamshi kukukara kuchanga kwe kwa na uha ARGT koro jitwa tu anagiam hauteng mukunda simki ngo hostele kite kon kwena na mbunga kwena kwa maima itaki tenga Johannesburg shiu na tuitwe nako homa di muteto tema kofu kakungwa ta ngo a hofo ya tiku i a ncitang ka kwa kwen permiti ka hingwi ki teko nao anenjama. Utu a tubise na tano polisa na ngu mikhao jika te karo ta ngu tuitue ten kwe na ngu nge ana hui hii kwe a ngizwe mtunu ana a ketra maata kima. Hambe kunwa ta kwe rikare hoita kwe ama. Mtunu nga ati sinokana gwana wakate tuitue kwe tako Johannesburg ngu kama edensta haiki Hanango George York khan khai ka gutam Manastaram banalan sa sak khoma Leon Schreiber ngad sine department de te ka te tako do te veta ni ho khuin khuna omba pira na wi ki kana hina ana muteto ji oro khain a ngo ana ho ji a ngo jawit cham ji kam Schreiber ngad sino e osina govengo an khuna ngo muteto a South Africa si de kwa yo ho hina anta ha kwa ho itam ata ama nce kwa ma ka SABC bori gar kun che ka kwa ta ka ku ya ta ta ku department de shu tle hengo khana ke a ro ti manda ku e tyare ka sa ngo nce a papera je kwa ka tin khwe na o ho ji a ngo ha bana ha tle ga ngo ke ja ku ka ta khom shi muteto ho fo ku ya ti kwa ti ho e ngo khana ke ja ku tswa go be tam bori shi u khere we ma kai he procurere a to kai ti a sino a he khurina ni dawa ki kunwa tin khwena a kwa kai ko sere a o shiki sere je a ga tai ti ho he manda kha e shika si kha bana ke nja kunwa ko ku gombo start ki o ska po shiki ma ga e kai no 5 million rand ka shi di a ka a he hi Zimbabwe ka a procurere ngi ti ve ki o ar tambo fry ka parim ko ho sina tim a kwa go tla a ka go ha e kwa sana go te go te tlae ta cha ke tinya a ka e ga bana ga kung go tse se kam start na nwa de sino hana kwe gwe a he kwa be tam police na nwa de sino se sa kwe hana go gwa na ga hanu tsim kwen ta ma hanu hana do te kwa nu hana amburonga ke go go ha tam twe iri bori te u khwedam khwe ana te ki ya ha khere ngwe ga bana ga tsu bori he ete ke tsegwe tsa mashe ko shifir iri e ama go yom

ke ke dima kan jela ke dima kan msa cang cara msa cang ni kala ke msa program kan so nang ngonteki ke usisi ke msa sende ke ke wola kama an ngonteki ni titi ke kam ta chiki kang ma cok ta ke titi ke kam an ki chika kang ma gul ta chiki ke kam ta kusi na kang ngonteki kang ma cok ta chiki kam ta kusi na kang ngonteki chiki hipasi ke kang ngonteki chiki hea kang ngonteki an ngonteki kana usisi bukana wala usisi asenge ke titi ma ema amani kwa kong ta chiusisi ke an ngonteki kamani kwa wa Chiusiki, anong lagi ka mani kwa atsoka da kri aplani, ta amakere kiusia na kri aplani, ta utoa kiusia na ta singa gini. Kaluma e, chigi singa gigiyo, chigi singa gigiyo, kwa masinda ka kia kaluma e, problema gigiyo, ta suma kwa liki kiusia na, ta maka asing ka jhe, maka atsoka ka jhe, wanka ngang da gini. Kunakang atsoka, kunakang agulita, chi jhe ki hasing ka gigi. Amani kwa makareha ka den ura kama kalemana. Amani ni makareha ka den ura atoma kalemana. Da chiki akrika atiti, chiki atoka atiti. Anji, mchima gie, mchima jela, da mchima kama. Da kwehi ake ni masimi chimbura. Toma masinde chiki jela. Hengundagi, chiki kana kamusi ka ngao jela. Chiki kana kamusi ka utoka. Chiki ka kikuwa, chiki ka kujela. Anji, tiki ni gumangui, matani dui tatani atama kalemana. Gumangui, matani dui, ta atoma kalemana. Kwa chiki kalagi avindi kami ka kuchiki kalagi akanyumi. Da pasi kang masing hi kake mchima kang tuwan kalemana. Da pasi kao kamaka mchima tuwan kalemana. Da pasi ka kahinga tse. Akuya kaya aku kui kama ukui asing kaki aku kama cina maku ya tengah aku ukui asing kaki angkang kaya kaki aku tu sa kuna cius kan asing kaki ni aku sa tama kawa cige ya asing kaki ni maku kui cige ikam cige tiko ucikan aku raga maku tu sa cige maku kama kuwa wan kamu ni amun ini kah angkang kaki cige nanti ya tak cige ya ama kaki ni kama kaki ama kaki cige ma tak semua perbiar kata si kama ni aku angkang kaki at eh ke kang wan agulit a chike hikang achok agulit a chike he asing yak ama gi gini kawa chi jala singe chike yak ama he ka chum khama wan chika na kang achok a da chika na ka ama ka rakhi chika na ka achok a da chika na ka agulit a chika na ka achok a da ang he de gini ka kan ngosi da ma pasi ma sing chika ang ngang mo khama ma pasi ma chum ngosi ka ma pasi mo jala chika ni singe gi chi ma khama khama chi ma to khama chi ma kala ka khang go da titi ma e asing ka ger garo he ke gi a tung chika na to of a tung chika na jala chike ang ho tu a pasi atang sing hai u ka ki chi ma khale ma e ma pasi ma om chi ma khale ma ma pasi ma kam chi ma khale ma ma pasi ma kai da ku sina wa alung sa khama chi da sing wa alung sa khama chi da fu stan u da ki ka ti ma kang a wa chi jala sing ka chil ma kang a khama khama na ba sing gem cha ti ti ma chen ya ta den khaw ka kam cha sam se ki tarang na ki a gi kam se ki kala kam chi ma a wa tipsen sama vu kisa ke kam cha ke mil h ki kala kam chi ma Watching what Adam just in the game, so like a choke, the crumbs, a crimps, the teeth, the syndicate goes in the clumps and quarter hour. Ziwa, sing me, Ujiwa, Kini, Kaima, Choked, Ujogi, Kaima, Erasakama, Tunchigan, two, Matunchigan, Zella, and Matosin, Sangan, Tono, Matosin, Sangata, Waka, Timakang, Pasima, Tonga, Timaka, Pasima, coming now, singing women in court, Kamititi, they got to come around. Sakitara, Yachik themselves, so it's loaded against the Chimba, Chick themselves, Samsa, education program, Samsa Gitara and Lindo, I don't know, my column, the Sagosia, Tom, the Kumon, Tungi, at Yogi, wait, the Chick that Tonga, the Deepsin, at Samsa, the game, Mill Age.

107 nginikela ke mntu samtsha futhi encane akhe gicamtsha ke isaka gicamtsha ke mntu sengenza sake size sa taxi walk adizo kuse gicamtsha ke isaka ke xala camtsha mntu athi timo ngecece camtsha ke ah timo eh ah ndri camtsha ke dona ke monita ke xala camtsha ke mntu sake camtsha program xa ndaka usiyona ke timo sathi timo ke tanya ucecwa ke mntu xwa yangcawa heya khango xa ke xala camtsha ma camtsha ke chiwi sisi ke ayi camtsha singana camu sisi omtsha sake ngona camu sisi mntu awona ke ku emtsha uqhama oku emtsha uqhama oku emtsha ngawa qhama kawa qhinkwi kangana camu sisi mntu saka kana holo wisi kam tsaka ka gini ina khatsiki he atung probier o ina khatsiki ya probier ya tisa tsiwisiki atisa o atu to qenigisi ya singa ki ka khwe u gi a singa ki atu khama tsiki a singa ki ka khona khwi a ka khona dia a ka qhina ki o kuiga nga qonqam tsade ki mtsa pasi mtsa atentsi na ka wisisi ka nang ka ta tsisi u a qenigisi mamtsa tswa thwisha ke mtsa khama tsikanga ngawa khama tsika ka tisha khama tsika ka wana ka tusi khama tsinga ka sing kuliti makang ka ka to khama da mtsa titi ma e ola e ka usisi tsiki ka mtsa abakhani tswa o tsinga tswa a qonqa mtsa tiki mtsa sing ka usisi ga ndo hangai u ka ki tsiki ka nga tsijela sa mtsa sa tiki ka ko mtsa tini khwa ya nga ka qonqa mtsa tiki ka e he a ama ka ki tsikanga ka thusa fa ama tiki tsiki a ujela sing u tshwisisi ke ka kona o tshigi sing ke ke a wana o tshigi he a ama ka ke tshiganga a thusa fa ama de ke tshigi a u jela sing u tshwisisi ke ka kona o tshigi sing ke ke a wana o tshigi sing ke ya

0: 唔知阿龙石国自己讲不成做新国噶，自己讲唔知阿牛啊国噶，超市嘅盐唔知阿康国嘅卡里曼罗啊，噶看唔起唔知阿得几，噶 A 系噶哼，噶康国屋噶 A 讲噶淡国，唔知乜嘢国啊，佢先罗打 out door， 唔知乜嘢国啊，佢先打卡卡麦康，唔知乜嘢国啊，超市嘅打卡卡什么卡里曼，阿 T T O O 啦，超市嘅讲不成新国嘅国噶哇，阿。Ka eren sta kaca kau sekarang doa nising uka ki kamani kau wa kamani kau uka dengan cima kangka tu kau cima kangka tu kau mamsa wala mamsa sing mah kau sana titi he mamsa alung sa kau sekarang mamsa wasing dekik kama kama kau ingat dekik ka ama e asing dekik cigi sing awana cigi hijala kau tua ke cigi asing dekik ni kau krisi itu cing ngama cigi kulam cing ngama macam mana cing ngama cigi tua jala kau cigi he aku aki wala kawa chigi kang atua a tege a singi kang kwa hea wa chigi kwa hea a a a sing tege kawa kawa chithi o wa sing tege ka thoda ka kanga av ka thoda ka thoda sama a ta a sing u chiwi sigana fa sing u kawisi kana ta kwa ta kong ta sing u sina ta kwa ta tisawa a sing u sina ta kwa ta jala u na mar atitia e yang pasi a sing hewa kawisi kana ang tege chigi hea singi ka jala kama a u chigi a amai kar kat kat kuma a ta ngu jiwa chigana ki ka kam Wutan itu jiwa cikana kita jala. Wan titiya eh yang asing kaki anghuli tau cikana. Tega dia anghuli tau jala tak kuat kama ka. Kang kaki enga ta agriya kau sih nafan enga ta enga u enga ta anghu waciki hikang pasi waciki hewaci jala sih. Nah kau yang pasi kamu cuci naya kau kau yang pasi kamu fustan kama ka kau ngam sate ki. Si gusi si gya ka titiya kau si gya ka wala ya e yang asing lain loko ya titi yang akan melakukan sana kalau kamu kau jadi sendiri kau sisi kau krisi aku tak kri sing kamu kau krisi aku tak ye itu aci beritawa aku dar domi itu ni cuaca kamu cik beritawa tak kau ya asing kau cingu gigi cik kamu ya kamu cik kamu gigi aku na dan market titi ay ang alik kau sisi kena hea kini cikan tiami cikan ami dan makan tu cik cikan makan ahana cikan kita titi makan ahana cikan kita wala aku makan kuat tak ahana titi tak agiatu titi ayah aku na ni sit khama chana titi aku na sing khama chigana kan ngaka ki ni chit khoy e mung sing ka ki ko e aku khama chit khoy ki ama ki chige he jala a chit khoy ki sing ka ki ka to au chit khoy ki sing ki ka khama a yang hri te ki ni chige he kang a wa chi jala sing ya ki ni ma chit khoy ki sing ta wa chige ta ki na ta chit khoy am mi mana ki ko de mi ki ko ya kan ngaka ki a ago dan angu kawa chige he wa chi jala sing ka ipasi ye ka icha go ga da kau sigana ka kham sa de ki ka ka to wa chige he ha ama e he to wa na chi jala sing atane angu nga tho wan ka ni chi ak ama ko e fu gi ni chi jala ma ngo chi kang ma mi chi kang ngami chi kang to mi kan ka ki a e ka ki kang ya e atane ka ma chi wa ngo in ha chi ki he dia wi na chi ki asing e ka kan ngalo a agya a titia e yang acho no ka usana agya titia e yang aguli ka ka usana he ka khama khama agya titia e a kham sa chi usana ki ni ma sing ta ma ki segala dani me ka ma sing na ma ki ta dani me kai ta ka in o kan asi chi ki he ma tung o wa ma tung ka sing mi ma ne wa ta ka gi sing ya ajala khama mi ma ne wa ta ka gi sing ki atu khama Nam sa sagim sa titi magawit sa kulam sa asam sa kitarang ngayon na awit sa kitalat sa mga gig. If sama was sa sound sa asam sa titi, simuwa na ang mga program.
1: Kwento we, teka oke ya wata kan karakiende. Temu wa te sao ma te gingye wata, te kabana kaba wogo le. Aka ito te kwenche, te gingye bi mwoko. Ayi ji do haji te kuya na ku tao se ku kumwa te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye ke uze te komo kohe. Te kiyan karakaya kwa kohe, no te ukiye na kwe bori je te komo kohe. XKFM, kaya te ungo gorohe.

0: kimce wole ki chik de ya wali unke firere ke SKFM te wole magia kambu ungewa SKFM evita ngea tan kumika ki ngum ya ming arivertin moyon manister yang hegi au plisa ng aywa he se chik de gie chuge hangula firos ka chalian a chik de gie ta yao kuya kalima ngang ka anke kats o aga ngau ka si gya kamsa wa tui tui ka ng he chik de gie tron ngalu kamo kwen ka ng hegi ng gerben ke Johannesburg ay gani kunan chalan aga gani kuna ki habit ya ng ka hi gya khamsa wa derben ki khalman ng ki tu tu ga gi thon lo khama khoi ka hi gya gi ngwa besu gi gani kuna kwang sing gi khamsa u ti ka aga gani kuna ya kan kui ki khalman ng ga ki vi ko ma kong gi aplisa aga gani kuna kam chi gi ren ho ge hana u ya en ka hi si gya khamsa chi ka chi gi ngwa ko kunisan chalan aya kui gani kuna kantini gi ge khuwa sit africa ke khalem ngang ka anke gol thom go chagan chig gi awachi chhoi ng hegi ka ke gani kuna kwa an ka si gi kham soi gi da kula khano hu yi ng he chig gi ngoli ka ka gani kuna tumina ka hu yi ng he sing gi kham sung wa ti ti ka gani kuna chig gi ya gol thom go chagan ke veta ka gani kuna sing gi kham sung Jemens nun ayi hofu gani kuna ke uos ran ka ang he yi achik di gie ng kaliman ng kang gia kham tham ko sen u wala ya ang he gia ua cha aga wan ke aga kao ya ang he chik di gia u ikor leni ayi gani kunan ima gun msaji ka ang he sen a gia kham sen ua ya ke gani kunan ngawge junu ya ang he gia u ikor leni ayi metro plisa viko ma panga kao jules mako nazi ke chik di gie chik chwa cha gie ng yi ang he di gie chuk panga kao wala ya ng statu giang ya ta ke khalman ng ka sing agya kham kham ko sing wa yi bangun ng ke gani kuna kwa n ka ng he sing agya wa kham ko un an ngaw ga ng ke khanu hu yi ng he ste ni giya kham sing wa gani kuna kwa hi gi thwa ka kham ko sing gi chu hana chiga aga chong statu te ni giang ya ta ke kadlagan ke hofu ay gani kuna chig gi da chue kham kham ko un an ngaw ga ng ke khala pang ka hi kang his achik de gi khong an le ang ki ses ke november he owner sugu se tene gi un an ngawak ka te ka he di gi gi ang ho fu ai ga ng his gi so besang ngawi gi la ya la ko ai ko ke gani kuno achik de gi wa hout bai aya kuna ke kab se skir elan aya kani kunan kang his gi gi chugi ngai de gi amakan dia gi wa ngau ngaba ke sorry chik de gya wa dolems yang sing de gye chuk wana nga wa yi yang hiya mali chik ngang chik de gye thwa nga lu kama kwe gye kwa 10 million randi a mali chik ngang say siyan. Aka kao yang chik de gya wa falkan a yi wan. Sin si hani kang hiya a gya o ku ya kaliman nga ke viko ma kao ka hi chik de gye chuk wana u chik kwae ngge kaliman nga gya wa do a ya chan yang hi de gye chuk kamsa nga ngang hi de gye chuk wana u dolems ya ng. Yiten gyang yate ke onort in 2070 tesin den aya mendrox senten gi da chu wana kani kuna kwa ani aya kungu aga ngausi manda kan aya kam ke Weinberg aya hofu dan la panga kawing de gi ang tesin gi asu bisa ngawayin jang ai fasin fer inachte nasi kang hechik de gi chwa ok uya kandura yang hekia o men serechte ai wa ken aka koyak dan ke gi wa won komisaris aiwa navi bale kang his achi de gya joy kama ko yake alama ngang kang hi achi de gya ko tumina khula o watu khula aga gani kuna ke navu nobel prize aya gani kuna kang achi de gya ngge gela video yang achi de gya ke ko yan ke makua choi he gya wa x aya gani kunan kang sing agya kam kama ko sing wa gani kuna ko achi de gya chuke gani kuna kwa nchik gigi ya wa na wun Renberg aya kuna ke Deutschland kang he tuisik gigi kang hongo kunisan halaman nga ya gyan ngun hetake ya gyan wa kame kwa te uka kisi ke viko makang aga gani kunan 5 in tak tak aga kao sit Afrika kao ya ng kang si gya kam sung uwa viko makang aga gani kuna ke 10 December kang he gya uwa Nobel Prize yang he gya uwa vrede aya gani kunan usla aya kuna ke gira ngonke wanan kom chang hum yi ya firiri ai fasir gam chawla diwi chig gi ya wa kim chawla kuma diwi chig gi ya wa Akhirit kham cha dira gya samchang hum ki iska FM.
1: Kam fir ire tlama ko 5 minute jingye kwa XKA FM ki bori eshwara maatera maratz berakhum. Nwa maate minister mpolisi koma Feroz Katsalia kham mkien kawe ek uyata ngu kwana si polisa na ngin tuitue tin kwena na ku ngin aaka tina permete ka khana kaiti kwen a ngu jau tkaratik ehe ngu ngin aku ji Durban kinu yonis berkita uikate tingkim. Katsalia, Durban si udropai kao ete kumwate kumuwata a prot tuitue si hisen orotihem. Amangwa da sinu polisa na kham ate swera maata kuji hisen ataik eka na kama koma da kwa na kama do tivek eya hakare hui ko ang aku jihi ti dam. Katsalia dorota sin South Africa kwe na chem kwa na king a ting o muteto ngi kite khushiu aninja. Tamakhanu ketara matate na ngi tui tui ji a kama a karata ina ngo chem di kwa na muteto ti kwa ha indik e a hurumende ki kha di dam. Jemaston si di hofu a usrandi di a stati na unga kahe ngo kahe chungi di kwe ngik eite stati manda kwe ekrulenu siwe imogen masazi siwe tahunu kunipa o ma ekrulenu si metropolisa kwe mcho kwe hima chules mkonazi nu tam kwe ata mkwa ewek ana kwa ewek ay kwa hiye di a ngo durotam. Stati na nga di sino a kahe hek an tu nisa tkana nu tu banga rekordi ji weibere hati nu nga kwa naka dokati e ankwena karima ati kweki khana ki ka ati kaa etam. Anao karima kwena aka e kwereta taku ngata sin stati hek etamsi ka hofo manda heko ahinyewe ta taku an ki ka inu ngo khante maatin kwen a ngo khun o gudam. Kaya ahe 6 November kak inja kun guda chwinyi tam. Dri dimboronga kwe ahud baiki kapsa skiri elandi za khoi kukiangwita ngo dwelemsi a 10 million rand di sere shai si di alto ki wei takim. Falke kwa di kuya ma kwe a zin zi hani nga de si no ngo tuye kwe shwere ma huyo tam hudu se kain kaya ko se shai ta no hona tin 27 tak deisen di mendrek si pela a wo se na tam. Hani nga da si no amburga kwe kwa manda ka kaya si ka Weinberg si di hofok eki te e kutam. Boris yu khere uem. Fer yenak de nasi si di umbere wa he kwe di koma te ma kwe hek ehi khan ki wo komisari si se te kwe he Navi pile ye e kak u yata ngo ahe tom kwe kwa rasen kwe Nobel kwe e wo takim. Video ak etkam sika eksike shurika ete a kaw ka ate pile an kaw nisangi e senata ngo pale si kherekta heiti kwe takki te Nuremberg ki Deutschland ki Aisyia ko ngo kwe karang nina to aki kaya kwa ku ngada sin khahe gwa na waka do tebe akwa chem kwa tam. Fefen takta kuri sit Afrika kwe he muteto aninjak an kasena kwa nye 10 December ka ngo a tom kwe e kwa rasen kwe e Oslo nga o eki siye ko kaye gwe ma. Fir iru bori siwe kere o kaya ahen tu bori e kawa na ka XKFM gwe te kek te gwe u kwa ma na tsa ma ak ere kama kuyo ma.

ka FM 107 ngxenye nerada ke mzasamtsha gitara ngcindwe ke camtsha ke mino ona ke DJ Danzo ke wola ke uqeqwa camtsha ke xala camtsha mthimba moyo mthaquma nqa chiri camtsha ke sintini monete ke xala camtsha mthimba ngoba ningingqamtsha didi ke camtsha ke mthasamtsha mthimba ke waqhutha lito ke kuidom ke xala camtsha ke so wola ke yaqhamtsha ke usena camtsha ke mthimba titi moyo ke usena qhamtsha ke mthimba pasi mthimba usung uke xala camtsha ke usike mthatha tsa camtsha plani mam sa mone tswa a khaya ke wisi ke ka khama khama ko ke wisi kae tsela khama ko ram tsa seng nei u tsela o ka titi ai o khama o ke wisi na seng ke ke mtsima ka ngora khama khama o mtsima ka ngwa da to khama na ke wisi na long sam tsare ke mtsa seng nei ke ke ni kana tsem o lo wisi se tsike he kang mtsa pasim tsa o wa tsopasim tsa seng nei kwa e he fauti gya kwa e he ka wisi na khama khama ko he kang tsopasi ke ka wisi se ke a tlo khama ko tsopasi ke ka wisi a tsho khama a nang de ke apasi outdoor tsiwisi ka no a mani kwa singa ta ka jala khama tsiwisi ka na a o de ke ka mani a to khama ma ka wisi na ngte ke mi a o jala tsika tsiwisi ka na a nge de ke ni ka na tsam a tsa tsi a ni si tsa tsi a ba khani tsa tsi de ke ni ka tusi ma sing de ke ka khwa de ke khu khama khali ma ke ka khwa de ke utia khali ma ke ta mi ma ni asinga ka ta ka khama khama ni kha ka ta ka jala khama da aplani ka usi na ngde ke plani wa tsiki kang a tlinga e plani wa tsiki kang a khitsa e plani wa tsiki kang a khama tsa tsi wa ngde ke ka usi kana amani khwa singa ka ta ke ko e he ka jala khama o ko e ka ke to khama a o to ka usi no te ka na tsamu sisi maka a ni si tsami tsi ke tsiki sing maka tsami tsi ke tsiki sing te ke ma pasi ma ko jala khale ma ka mapasi mo tuwa khale ma kyang nka sing mimani ha akhaya ka daga ka to khama na khaka daga wa tsika tsi jela ma daga usana nang daga kana tsamu si se o tsi si ka ikang asing ha kwa tsangkui o asing a khri tsi si ka na ha o tuwa ma amani kwa wa da ka jala khama asing ke ke mtsama ne wa tsi si si ke daga jala khama mtsama na khaya daga ka to khama tsi si ka na a o toa da kana tsamusisi a wana ka tosi kana tsamusisi a wa khamaka da ntse wola e tsigi singa e kang a imtsa khamaka ke mtsa jiwa tsikana ke ka ka kona khai ka ho jala mtsa jiwa tsikana ke ka onka ut kwa e a ngoli tawa tsigi sing a sing tsiwisi kana ta a ngite ke a ma ko ang mapasi mo tisa tsika mapasi ma ka goli tsa tsika nka sing nka ke tsiki ka ke nka ka tsiki ka ke bhani kwa a kajalasi ma mapasi mamchima ko of kajalasi mamchima ma ko magutisha ko em tsapasi mtsani si tsam tsam tsam ko ai pasi gam tsam tsam tsam tsam ko e ya ko ya sing hi ko sing na kwang e ya ko ya se kalu khamati tsibisi ga na awak sing de ki a ma ki qawa tsiga ki ka ma ki qawa tsiga ki ka da mapasi ma ka nisi tsami tsiga tsiga mapasi ma ka khai tsami tsiga nka sing ko ke di ma kang jala khama ta mo to ga tema kang jala khama ta mo ma mtsa ke singi a nke ke tsamse nga qa e o ani si khama ke tsi tsi ke a tshotlo ta mara aka tswa nghi ke ke mtsima kang pasi a mtsa ko mtsa sing tike a hana ke aka ka ka a nte ke kai a thota ni si khama ke tsi o fa nke ke mi mani ha wa ta a wana tike ke to si mani wa nka tsi ke o jala mi mani wa ntsi ka o tsuma mi ba na thota khama ke tsi tsi ke pasi a o ting nogi pasi o ka jala singi he pasi o ka jala singi pasi ka utang ka jala singi ka pasi o panga ka khisi wis kana atia a ki kan e ka tia a ki ka chaka chaka ka tia ki ka tok tok da ani shu u khama khoi ka ka ke chima ka ko nga o chima ka nga ka ko ta ma da ma kwa sikala ka wis sik e o chima o da ma kwa nguli dawa chi wis sik e mtsima o tamakwa probir tawa tsikai mtsima o tamakwa sikal tsigi singkai a nisi tsikana ta tsuka tsofa nisi tsikana ta khamsin ka nosi of kan asi ta ke kana tsitswa gya o kana tsitswa gya maniria e he ya kasin ya no tsikana tsitswa gya maniria e he ya konnawa maniria e ya kanna maniria e he ya tisanna daga e he angulu tawachi nta ngai tege kana tsamusi si afrachi ta awana ka tosi ka atisa chi angai tege ne maki sekal ka uma kin ngulu tawachi ka kika ta mtsa ko sinchi wisi kana nka nka mtsa tege ko ai mtsa tsa wa ma mchi ma kang pasi mtsa jiwa ke mtsa tisa mchi ma kang mtsa jiwa ke mtsa panganyawa ngisinga ki kamani ya kamani jala o kamani pasi ya ta mtsa ko ngiki ko ai angulu tawachi kana tsamusi afra ko ai kana mtsa tsa ko ta utsa wa
ka ngusi awa tsajiwa ama mtsa wisi ki a twa ama chi hiten twa a khamse wa twa khamse den twa singchi amang o twa fustan chi kana ki kulima ka ki kam khama mang o twa ngi chi kana ki kulima ka ki ka ki ka ki dre kulima ka ki ya van aplani kya asing ngi ka wisi nang tisa asing ngi ka wisi nang tisa kama chi kana o kama chi kana tisa a chi twa e ngi chi ni ya wi a ka ngusi anang na ki ka akuna o Chikona dita along sa out, chikona dita kwan hai akegi, mchima chichalasang, tam chimaga hui a. Ka ngosi anang nagi ka akuna o, chikona dita along sa out, chikona dita kwan hai akegi, mchima chichalasang, tam chimaga hampasi atang, mchima jala, tam chimaga hampasi angom.

moy ki excrement mon retention ngi ngi nexa so ko awa ki sa pasim sa sim ki ki ka crisi ki gi a uca planier e yang pasi asin ngi ngi wa ko si a tsuka

XKFM 107 xa ke ne gere ke mosasake baby beard vocalist mosasake Miranza e tsamtse ke mosafite ncana mosa ke mosa wola o tsegwa re tsamtse re ke phiri tsamtse ke diarta ka monete ke tsala tsamtsuma e mosasake ma tsamtsa program ka tsala ke tsala a tsamtse ke tsala wa mosa Friday a tsamtse ke tsala wa then ya tsenende ke ya October man tourism season tona mosa sendi Friday ga ntuma a tsamtse re mosa viki qan qa we sia tsala da mtsatitima mtsatini pasi mtsatoto wa kausena kana ke mtsatsamtsuma qala yancwe ke Friday ga e ga kausizi ke qala akundisa mtsatsinde ke mtsatitima tsika tsakwa tsoka tsoka ke wola ke ya qala ga mtsake a uma jo ke mtsatani akamkama mtsaskola kona e tibe asa of mtsatibe sin kausizi ka no ai do e tibe akha ya ikaka ke kausizi ke ya thusa ke ka kausizi ke ya thusa Giga panganam tsasene ke ka watsi he a tsumkhamo ke watsi ya qhanqa tsi ta ka qhanqa ke tewe ikhetsa pasiti a tsi senga usene ba tsi qala tsa senqo ke wala qhanqa tsi sizire a siviri ka wa ka usene tsa titi ma uqetsola tsi ale qhanqa tsa quma a ngisinga usene namtsa monitor wa ta ka khama khama lagi a ke wana kar ke qhanqa de ke ne ka watsi he jala khamo ko a dzi watsi tsi gise tsi wisi mo a kunisha qhale mono ra ka watsi he qala ang watsi ya tsumkhamo ke tewe tsi ke itse a u qoda tsa concert ka tewe ang ke titi a kham tsa siwiri o gam tsetini tswa o seng tsara ka tsa titi ma ya tswa da gam tsa da firika o tsam tsa ke di a 20 year tsa ka o seng tsikha go tsa ke tsala tsam ke a ngwe ke ke ntsa a seng ke ya ka tswa tsike kha ma kha ma mtsi tswa ke ke nim tsa tswa tsha tsige seng ke ka dzela mtsi tswa tsha tsige seng ke ka o kha ma kha ma ta mtsa ta mtsiwa ke ke mtsa seng hi ke ke ko e ke ka wa kha ma kha ma mtsa o seng ke kana tsa mo se se a sa ka ngwe e wa tsa ka ngwe e wa tsa wa ya kha o ya tung ya tsagi for build ya sangai tsagi for build ya sangai ke ke tsiki he kang ya ya tung ya ko a ke ne ya mana wa ta asing ke ke sana mana wa ta asang ke ke sana ha ko na ke tsiki o ka ke khwa tswa wa ko na ke tsiki ya ke sing tswa ke sana ko na ke ko e ya ke tsam tsama ha kha o wa tsagi for build ta apa sa sing wa ni si tsa tsike ke mtsinga ma tsaka e ke tsam ke for build ya mtsinga ma tsaka ya tung man ya tsiki ke ai mtsinga ma tung ma panga tsiki mtsinga ma tung khamtsike kausenawa kwa e hikamtsa ni pasimtsa ngkamtsa tsamtsa ni pasimtsa ni sitkamtsa tsi ngkasengwa ke ka nqusi o ka nqasika e ya tungtsa kona nqhea kausenama umtsi mtsima tung khangamtsa mtsima tung kona khamtsa ka atiti o awola ya e ya ngasenge ke ka tsika ke qhotsa qwa utsika ke uqwa kamane ke bahania da kamane ya wa tsiwisi tsikandwa wa ko e hikang ani sitkhama ya ntsatsa ke tsi ya tsi jala singa ani a qama tsatsa ke tsi ya tsi jala singa wa a kham titi ya e yang a goli tsa ka wa jala kham a tsatsa tsaki for build o ya ya tsaki tsini o ya tisa ke tsini ke amang hiti ke ka khwanqo amang hiti ke ka ngama hiti ke ka panga tloka tse da ya tsaki nka no fa tsaki mana na da pasi ang o ne si tsatsa of o singa o o ka tisa tsatsa amang ya wa da re kum tsika e o wa tsa a ke tsi gi singa e ya khanqe a fa khonqe a ka ke tsike ka ke khonqo ya o tsike ya ke sengqo ka wisi ndo ka mane ke tamtwa mtsi ma ke o daka ke jela khama mtsi ma ke o daka ke to khama ya tung asang re wa tung afistan kan eng mhe ke ke tsike he kang ya ke tsok tsau tsike kang ya ke kuli kwa a wa ya ke sinti chisi o ke sa tsi chisi da tsi nga kana kang qala kang ya sinti ke ka ka nosi tsike ka ke bhani qo ka nosi wa tsike ka ke nngwe tswa da apa sia ka sentsa tse wa apa sa ka ne si tsa tse ya ke ma ke se ke khama khwe ka le ma ke ai da mtsima pasi maka o ha kwe nka ajala mtsima pasi maka o ha kwe nka ato wan kana tsamtsi awa ka asa tsi o ka sentsi asa ka tsisi ka na alo sa khama da ngo da nge ke ke ka nga si wa sa nge ke ngoi nka da nge gugu ngoi kana ke ma kham ka ngoi ko ma anu ka ka ngoi ma a guli tsa ka ngoi ka mo pasi ma fa stanti ka nge mtsinga ma siko ke khango tsami ke mtsinga ma siko ke kwa mge tsi mtsinga ma siko ke a kham nga mge tsi ke wan sa tung asa nge ke ngoi ke o sa tung a fa stanti ngoi ke nge ke ka ngo si o ka nga si tsike ka pasika panga koga tse o tsike pasika kham koga tse a pasi a o tsike ka nga jala fa pasi a kang tsike ka nga jala ke ne ma goli tsa tsikang ma kham tsikang da maka a sing hi tsika he ka ke khon ko maka a tsama ka ke singang da atisa o tsi tsoe e o fa a tanya ke ne ma wa sa tsikang ka khon ta tsike he ya ra ka kham ko mi da mama tsong hi ka ke ka mane kunge tsia da mi kaka yang ngai da yang a kon ngam ge tsa wa ya ti sa mi tsa da
njuma motisa tsike amuntu tani awaqhaqhekisa into awatisa ke atsike imiqhaqhekitisa mi ehumqhaqhekiki komiki pasimo oyida kamoniki xinqa kamoniki bahania awasincike ushana of awasancike ushana teke ya tsike yake qoqo awukika utsike yake tisha qwakika apasi audita wasanqhaka kithi chonqi da tsiya aqonqha utsike yatu a qhaqhekika wa awa tisa tanqi da ke antisa antatu da sa antwort of atsaki tsiki ya ya oha ka dona for sangi sangi kini tsiki hika ki tamko tsiki ka ki kwankro tsiki ka ki bhani kwi kamani kungi wa mtsinga ma ka wisika na kona ki jala o mtsinga ma tsiki sin kwa ki tsumi mtsinga ma tsika na kona ki o jala iki titi mana ki titi ma em tsa sangi ki tsiki sin kwa hiki tiyai hi kwa ki giya ko en kwa ki sika kama ka wisika na ka ya ya ya tsa tak ya tsaki ka apa si aus au ni si tsaki ka ho tsaki ka ki mtsima kang jala nga pasi ka panga ka mtsima kang jala daga pasi ka tsang ka tsai ka ka te makang pasi angwa ka ka te makang pasi angawa wan atung sang hi ki mtsinga mas ki tsaka ki tsike hi pasi ka au au sing hi tsatsi o ti sa tsatsi ka daga tsoka tsong hi ka he tso ai twen ka tsasini ki ka wa tsike hi akwa a wana akwa du sim tsaka sing ka ki kaya ang hawa lungo sa kakakakakala kakrisi ka e o kangnosi ka e kang wa tige kang kontro na ki fokusit awa tige yung sasinda ki skola kaya gani kona ki awa na kanui e sa kaya ki ati kawa kanui na ofa ati lungo sa uje sa kaya ki ati wa ati ati singka wisi na osa tige ti singtro mti mtro wa kontra ya ti wisi ka na kang aga awa da ki awa na tikrisi daga hi agwana ci kris awana andurti wan ci gana sigi kon kwa ki kai ci gana sigi agwa a ke khanna kwa ki ka awana ka wisi gando daga ngonte ki apasi aw sing u ka wisi gana ki a khalema e mayang pasi ma mcima o khalema e ma mcima pasi mo ka ka wisi gana ngonte ki apasi aka sing ka wisi gana ki ma kham ci ga daga sing hai ka ki mima wana ka to sima kham ci daga sing ki mima a au jala ci ngi ki kwang o mimo khama chinu ka kan da an hi de ni ka khok we ka ki chok khama o ko e khok kan ki ki khok khama wa ka usi ge pa si gam cha sin ngo ni si cham cha ke ka jiwa qama ka ki a re khit a chi gi sin to ina kha chi a ki fur ge ni ma chong ha cha ma cha a to cha chi ga u chi kan cha pa si mi a sin de ge ka cha pa si a da ma ka e a gul cha chi ga na of a khama chi ga na a wa na ka to si a wa na ki kan koi a chi a u kan koi a khang ha da ki chike eka ki chikko chike ki tamkwa ta abduita ngoda ki chuma kang pasi mo ko akali mai chuma pasi mo ko kang khali mai ka ko wana chike eka ka katosi tak acha wana ta tak acha ngoma chu tak acha acha acha fa chu da marche shi ta ko ki ka kang acha wana ko ka da maka e akaka acha akaka acha ki o kui ka e kang atisa hi ke ki kama anong chi mtsima ka thahu mtsima ka ka kontha mtsima ka cha ta pasi along sa ka wisi ngang hi ke ki keka kuin ngami fka kuit amami kuit hami ma mchima mitaka tuma festana ko mchima mitaka ke ngala okoi ka keka e mchima ya ke bitula okoi ka e o mchinga ma ya ke ngaka mchima ya ke tuma ngai tswaka o mchima ya ke tisa tsami ke ka te tsigala ka ngwa tsinga ka e kang pasi anya ya kana tsamusi nsinga ke a kham tsiga ndo na tsia kham ko ka a ngawa singa ke ka jala khama kunini kwa oka to khama kunini kwa dam sang jio ka dang sing u ka wisi ji ya ya kenga ki ka to si wa tisa ti jala sing o ga tisa ti an ri ti ga tisa ti ya vo stan ti ka to ta wa ti ka tsung khama ko a wa tsa tsung ko da wa tsung ko ti a da ke tsung ko ti a mo ni du ta te no ona ka to si wa ke pa si kam tsa sing ko ka dam tsa sam tsa ki tara ke ya a khwa ya tsa ko ke haya en haya om tsa ki tara ngana tsa sa ki kala tsung tsung tsa wala te ne ya go tsa ko ka ke firi ekam tsa dikini khin dir ta khmani te kekem tsak khotani khaw ta ta ti mai ta tsa sagi firi wa mtsang khmi tsa ke sagi khutale ke khu dem tsala tsam tsuma e ke ku mang ngem tsa fari de kha tsum tsuma ya tsam tsa ke wem tsak tsam kon khamo tsa sene ke kama tsama khona tsu ona ke khu yam tsa ta wa ko e kan khona ta ke khama khama ko re tini ke tsum khama e wa ko ya nna khane ya singa ke abi ko ma tsi ke kang jala khama wa ti ti mai ko e a tsu khama ka wa tsi ke tana khama khama ko nam tsa sene ke tsimbo a e ga tota wa tsi ke ka wa a tsi ke khwa a tsum khama ko ke mu ku tsu ka ngwa ko e a ama ke ka wa ka giya ko e khana wa nga he ko e wa jala khama ko nam tsa sene ka ngau si ang ndagi ko e tsa sene ke ko e a wa si ka ma khama o wa tsi tsumu tsa a khotre a ngandagi ne a ko e a tu ko e khakha khama ko tsa ke tsam ko khui ka tota wa tsi ke he
qhaqhamokhwe ngecinga kwi anqaqhana qaqhana thotana umthamokhwe anqaqhana athi ngaqhu ka akhaniti aqhana ke siyancicokana kwemtsathe nemtsathe ti mawucaqo umtsaqo kwacunuka icuma ngemtsathe ti make yaqhinga umtsake wola yakho kumonqi umtsathe ti pasimtsa ngeke ke kusiyandwa aqhamica tingire ekati ke umtsawa wathawole wa atubire ka thota watsike hekang anqaqhamokhwe namtsathe umgqawa umtsa umtsa qhoma ngisaka usike icuma wola kyaqhaqhaqhwe qhamtsake tini qini atiwe ke wola qhamtsake tolfo twiri ke icuma qhamtsara umtsa singikanda kombo singa eyaqhaya umtsake sibramindisi yake Victor ono stadium sekutsina umuntu utsina yakhaya kambo umtsa to mangisinga usika naye aqhiwe na qoko langisinge aqhu achotsike icuma ncakambo chowa tsike kang umtsa singiqo icuma atuma kambo aqhaya tsuchu ethi anqoca ngawusisi awuca bola ya icuma ncamtsara umtsa umsa ngising tsivisi umtsa sakona tsising spanika te makhe umtsa tsidze aqhoya kona tsing spanika te makhe umtsa tsidze aqhonqa lemana no tsakitara ncindwa yawucamtsa wahaya enaya

Eke eyinu yanga chief tate aciya manqi ciye ayen came moinu ceska sieve qamta ko bien tuenda khamani te henge khwa norten sieve o nyege xka fm siki program henqi tsona wese ko nyamse na khwa tat twate ga si se khiri na khwa guga khiri ka qwa qama ah iri ya qama te khwa kha Pasen khudzu anizinza ka ikudzi te kom oqo program nyamse na khota siki te kom oqo go tsona ntse ka tetsetse ditate shure di kehle kun a ta ko khana di jao ango qashen ta kwane ne kuri o kwartala nyamse na khoti tsamse ka te muate kha na tango tsona khana o go shure e khom kara kun ta wana examine kuri odima garai ko na jikungwe ke henu zao matsambuka mkite ha utati na khuno tsango a examine tsamshika kasena ha no tsa e ha tino tsange ati akona jika te tsona tsetsenu ana ke e shure ango kunta ti ta ko kana o shure zao a o ha u buka ke kwane ni kwarta kuri okweki ana na baraka ko examine a mu sa khan kai ti go jingo ai ti e ana o khana kham ng kuri ki tsa kwa kuri kwa grade sika nge kare re khana tsa go ya go ta khana kai re ta a go jina mu ta di a kona ka khom tsona ta ko khana di shure ango kung qashen a qashen ta te go ta e a ise na vye ke a tsana go ta ntata manu u ta ko qashen a ko Wukung kutao garata team. Tazi program skite anga kwa tenka. Tedi manote mtuani kita itkarako. Tse tse tuwa.

0: Ya me samo so ye ke ke kan ke ke wola em se te ke ndibi ta chi ke asika ma khaya program he akwa ke journal program ke chon ta journal program ge ya chi khacha sai ke kama clinic khuna kanda chama ga kwa ni te ke mo age ya khaste ni he ga clinic khuna ta i kuma khotuma kuma ai umsika maxesha axethi ke xaya kuya saqoqom kuya hedeka takanda caminca ekagqinqawa iki ko umte ngwa matakajola I taxaya chichatsa giyako umsangiwa peer educator ke switali khuna tasa akonjwa mkesa e samha mjum ta ngama ngama program ta umanga
1: ya jamba andre ni panga Latin Tiniki, the way Peter Peter, that the Giacomun of Mazatu Kunhei, that I can ur vaccines again and enter.
2: Bamba exca FMK in Quenati, Isi Marenda, Nutikara Caspatra, and in Santipi Educator. Needs a take by Quago Sunga, the Toa, the Kaya, the Onions
0: are. It's a man what I can make him Tima Guia.
1: Vaccines wa yamusocha agia kolage disong tapi dia inchange tadi song sing na pasien di kasing spot na dogi kemal di song tra aspot na dogi song sa chat na dogi dungge kini dan ingka ng angut la kai ka kang tatna uta a tuan wa gya kai tatna uta aso tne tuan wa na kai ta ingka ng kasing spot sa dirgi ka kawa ingka ya ohe Pergi Four ka sat sa ka biskim dog ang nung dasa biskim dog ang nung kakak tua ng magig na thodi thodi kay dasa ang nung magig kay kapag nawa ang nung kulag kay sin ngay ka
2: ete kay ko gote kay ko gusungka di ani ano eh ay kasi na hindi ko asungka ari sungka he kwa na ate yaka no kwa na kaya itati So tutam zika kai kwe kai kota hon tutam kam sikits e kai kotso he kai kon akwe nda kawak akwe kawak ok e he dzwanga he zam tama wove tak eya hangye dzwanga hoine kwe kamat akwe ne dzwanga atin sasika no spatra kina kare kwa hik e sika a dzwanga ya tamaha am tama a dzwanga e wove tak kawak okwanek eya hata sika am tama tsa haverecha a dzwanga ta hon a dzwanga kare khui hi amatik eka ajwanga ya tam am tsama wobe
0: ya kuya emani khunga panga kwa ya mani khunga panga kwa
1: kuya ng ta chipang ni nusi ka ya ta chipang ni wa ta ka ni khunguri kang ta chi la kha tu ba ni ni kha la kha tu sa ba ni kuya ng khu tu ikhe no sa khu ka de kuya ng pren wa ka ni ni kula kai sa na ga ta sa na ga kha kha
2: Ya ta makhan tsam tswa ma wobe kwana tsam tswa mtrek ame khom kara kwa hin tswanga ma kwana ka mita am tswa ma tsa vere khak e ya khatsa si khaika ta khona a tswanga ya ti tsam si ka a tswanga e dangwe e buruwe e wobe am mtrek ame ki kanga kwa kwana a tswanga e tswa a tso si khai ta a kunu am tswa ma tse kara khate
0: mtsinga ma kuya e tweta ko qintswa
1: kana kuya ko qintswa batikini kuya wa kuya jalang Gue yang si tua kesin ini tua hing atau apa? Atena orang mana jelas yang nuntut kau kau dia kahit kasih gue yang ada tempat umiak kau dia ni.
2: Nih so ini sungka he, kom kau na he, cak trek am he, kawa gue berjuangka he, cak wobe cak kau ni aku cak karatesa, makau nak kan tu encah di tua cak ya kanu kare kote.
0: Cuma gue ya apa enggan ngawa?
1: Gue yang tua ngawa ngandang ni, gue yang sung kaya dia udah dum kurung. Tagiya di jemewa, tagiya di premier dan kongkan iwa, tapi tagiya cik cik cik, tagiya gudeng iwa, tapi tagiya cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik c pengusun ngakasa autor di mafal onderi ngam pengusun ngasan ngakia tiga sawa kakasinga kawat dawat jima san ngakita dawat jima dawat bo manguan kangung san ngakita dawat bo man awa yi klik klik san ngakita gudi yang ngatangka cia stenek ngakita gudi yang wakia
2: ma kiai tatin kwena sungga kwe kwaku so tua sungga zitin a tua na kiai tatin tua juanga kwenu tua dia hakum Tahono kurid tezi kwakwa kwaha kwakuha sungai tama. Ge twana kai tati kame twana sungai ta twan kai kai kwe. Atwan kai kai te sungai kaha o te kai kwe. Tahono anget o kwahite te kai kai ko te twanga ngeti te kai kai kwen kaye. Tahono taka tin tako zi kai ten kai kai go sungai ta. Tahono Taha ko kwena tama ha kiai ha atrek ame ana tumwa wata tamska kiai ta tin kiai. Nsunga kwe kwa kuno ha si zao si tama ha kwa ku ha.
0: Tamjuma tuwa anguya e.
1: Si tuwa pungo tuwa anguya wa si tuwa ya nungu tuwa pasi ha si tuwa eka kwa tunga ya tenza kia elerhi ya la tuwa tunga. Ti tuwa nungu si nungu jala hii nguna pasi ya ila ti kuna sa nga vani nungu kuna nungu nungula. Tala nungu kine nungula si tuwa nga kia.
2: Mango kiaive tati, kiaive tati kwe na. Angie za sungai ae kiai no, za trek ame tumka ko ofu tliki tliki kata za hiya kono za kiaive, ata nukua na miya koke, ato he za kano ative, anta za alergisi kati. Mga kwa naka ata angie, kiai tiyo sunga za tumka kono za kiaive, akwe muso za trek ame sungai tradu kwa ative, za kiaive, ati kwe na kiai ya Mara ata ata hiya kobe sunga kwa za kiai tiyo ata trai kwa do kwa kono ke hema kiai angie trai ha me do ku kwa to.
0: Ta kole ma kwa kwa kwa e?
1: Kwa nga kotse kwa tun nga kotse nga kwa kwa kwa kwa kwa tiki aptiki awa aptiki to sa kwa kwa ya. O kwa tiki ato aptiki awa perifati kliniki stra kwa perifati kliniki ke ya. O nga kwa tiki mko kliniki la ngunghe meska klinika nga atina kwa kwa kwa kwa ofa kwa awa sa kwa kwa sitwa kwa e pungo sa singa nga nga nga kwa sa kwa kwa sitwa kwa kwa
2: Sunga kwe kiai konja oji, cha akle di khati cha kiai sange apie ke kasiya kono, apie ke kina cha kiai. Angi spatra jin teki nkwa khemien ska po jiki tin spatra jiki cha kiai sa kle ten cha si spatra kin cha kiai. Tatwe nungi e kou spatra jika cha kunsa mangaliso kano, akatama cha nasi kiai aten kiai. That when you get a private doctor, it's a kai, as a clay, and as in a kai, so okay, hanky acting guard, the kai. Mara ana vem coma ta kai, save, ayaki sunga, attack, wako, taki to amcom, class, and I vemata a kai, save, dama angaj, kitasin ta kai, apteke, private doctor, a key, spatra, tragic, I am one more going local, quediki, tahon, two spatra, zita.
0: Tamjuma moti sa guia, eh?
1: Tick what is a guia, not the trade from the apteki. Of the Panga Sonit Verker, Nanakoi, Apanga Kiniki, Titoli Akon Hagi, Chiki, the same Hopanga Kwa, Litana Kwan Hagi, and Hopanga Awana, the Politima Awanaya, in the song.
2: Zak Kwasan Quina, Azak Arago Anna Tresa, no, Zak Apeke Kizawa Kon Quina, the Honus Patra Ziki Azawa Consister is Tamazakwa of Doctor Tamahatakwa. So I think that o jikita cha kwana ana ave mkom ham acha ave am tama ham tama ave tam a tuive kwe tam ha tam kwa kwe nga kwa naka spatra ki zawa kon kwe na of sister zi of doctor na of apieke ki zawa kon kwe na acha kwa
0: ta dewe mani chua kwa kwa
1: dewe cha dewe kwa ang dewe kwa ya kita chiki edda wagi diwa na ni kamala kamala la dewe kisi muka kansi nanda wagi ya kasi nanda wagi kwa kamala dewe simu ya da wagi ya Sis Vicky, Nasis Vicky, and Kulin Sahadura and Dawa, the Nasis Nasis Vigga Lakan, Tin Vigga, more Natin Vigga Hadid, Hadid Sis, and the Gaga Sakin, Tin Vigga Lakan, Tina Gita, Yertin Vigga Consolidate, the Gaya Kawa, Neha Mandis and Una, the Gawa, Achtin Mandis and Una, the Coach of our Sis Yars and Una, the Coach of Dogs and Una. The bring over the Uzi Sila schooling in Babies, Sulik Nak and the Sumonic King and the Moon are turning to see Kawan. Katila, who would say a Puna dog at the Tinit and the Moon are turning. Kini stick to a game, Lulosi Santi, Manuka, and Tigalama Passi at the Otter Dumuzan Hang on Tukwa.
2: So nice, Sungazi Kaika, I could come here and get some Thomas Patra Sikatas County Avanatari, who's Patra, he won't know. Soma would Hunu Nakayak. The Hunu Wayo, Paragot Aikia, Hunu, says Vieken, yeah, Hunu Nakayako. Tahun tin die ken ye khono tsa sikas patra ke no khaigo. Tahun 14 die ken ye khono tsa mtswama khaigo. Nie khe mande ye khono khaigo. 18 mande se ya khono khaigo. Tahun 6 kuri na go tsa mtswama no khaigo. Tahun o ko 12 kuri na khono. Am tsama tsa sikano kuri o sunga e kha me e khai ta ti he khai. Tahun me ya tebe anza sin tsa mtswama a sunga a khai tebe tsamje tsa sikanya sa ta spatre. Tamatsam tsam tsa sika ke hengo e spatra siti akunwa ko te kamputu tsam sika no nna vie khe ko te ko mo am tsam khabe khe na o tse kareri am tsama subua tereta ange e subua teno am akharo ego dietitian ta ke ko we nwa na ma ko na dia sika nta tswa ngore ta sika nwa kwana e ka belangreke ke hengo e tsa akharo ego spatra siki date me tsa ki khai kon a date me tsa kwa ta ti Adatem kata sika tam tom anu angie avieke ki kai gobe am tom anu angie yi vieke jewu si orohive ngie seis vieke saise si ai venu so mha adatem kata sia te he nta ha si vieke ko kwatanya ko he sasi nu mutu tam tom a vieke ko mo am tom a suburere komrere tsekare am mhelbehe na kwane ka spatra si ke henkwe atake kaita datem ka si e kieri tsa mutu si
0: Mi do ma ma hunt e chi nga chuna ku ya usi si am.
1: Ka jala ga pun no ta ta ta ta ta clinic in ku ya usi la pun no so nga ya so tuna ya pa pun a chuan a ban ya usi si tuna ya nga usi ya usi la ge ang ngun ka cha ngwan ma chi ya e ni nu dia chi ngi ga biskira mu pe ka biskira mu pe
2: Ah, tsam tsama si tatina ko wo hao tatini a ke kwa se na nao Tuama siya konyi chungaji kodi ka akia jia wu hao retin. Am tuama si tatin tako mutu wu hao tatin kwa nae. Am tuama achi ya go tam sika. Ngwe chungai am tuama akawa go hao. Tuaha am tuama kiare hui hive. Lakon achi ya te teiti sika. A juanga kune nge ya go tam sika. Am tuama tre siki asungai am tuama wu. Kwa hii takono. A juanga ya no am tuam trek ame an kwa nae wu kwa hi asunga muso. Ya go tam sika am tuam trek siki asunga am tuama wu kwa hi takono. A juanga ya no am tuam trek ame an kwa nae wu kwa hi asunga muso.

0: te utlana ka e sikite hinti ehe a tswa go etsa ka dinkwese a bana go no a sikate ya tlewa go a mtswa matebe la ma aspatra sika si woroko ya go yo drink ezi esa a sikinge go no a mtswa ma mutu spatra sika sika nwa makweto a sinza tsa tlewa go ding yo a mtswa ma sitakwe ofu sitsate tsetsa u sabeta maga a tsa sikwe tse o spatra sika ofu Halesuwe kita mahano, drit ezin ay kita yankye kono, sa sika inkon spatra ite esiki, sa siyako barakata mtuwa mata kono, a date msi sester si kago he e, sa ata hakwa kote, toti tsa mtuwa masiti, ta kono nge ak aya kiti, tiyo tsa dikwa di date mankye, kwa inti yo tsa uwa kowe spatra ante garakate ha, sa mwa ko sika tsa dikwa foifukuri ki nyam toti kurusen kamputu dukwa, ka kheri sai sitwano mutu tsa sika kontsi no nna kha ya den kha inge ka ka khwetse ka ka kon ka ka pela tshom khwe kha a tshomsa no tshom ange la tia kwa eno a ro kwa kongoti tsa dikwa seta ofu a kon he uhe a ro kwa heno tsa kwiri tsa ma ofu kontsu tsinge din ai ke ofu tasi tsi o khwetse dino u tswa a spatra ka tio nna kha ai a kha ita din sunga dia so e kha mtsara ka
1: tama tu dwe ti tsi tsa ke ofu ma ma ti sei tsa hi tsa hong kong ya khamins ka poki ka tsi tsi ke hi gi sing ka wa ta o ke nga wa khala shwe ya ke tsi tsi ya tsu ya ka tso ka tu wa switeli ta i ma tsong hi ke ke guya ke sa tsi ke ha pang ka kwa de nu nu i ma tsong hi ka ke ya da wa ka ya tswa la ha ngu ku wa ka wa tso ti tsa ta wa ke switeli ti tsama ne ya kwa kwa yi
2: a thonga tsi tsa ntuna tsa i wa katika itamasiteli chingze se kwange a chingbya chugi kam kong ngang na kwa tu sa de keni ki hak chingze de keni ki krisis ge ge cha keni ki ngam ki chi ti de de ki I jam of ngam ni a ti cha da wa da wa ga ko wi chang singa bua ta am khu khwa ga ko khwa pa ge cha khale prisa ta ama thung wa drong ala si chi ko ni khala mala ta ga trun na singa ga ko jalan ta ga ka chi ko da pring wa ka kho ka kho tu ko da ho pring ho sa cha sa ko ge sip tali kacha ek kamse dil kal kal ke chia temi ki ekam kala chine gya chu phunga ska se kwang ga ge chum ko chung ku ta de temi ki pra ding ko kwang ta de temi ki chine si si sim da wa ni sim chim ni so na ma se ta da se te kal kal nga la phunga su ka no da ha ka da wa tra cha da ke chim ba la da da wa a chi ki da ma ka chang da san chang da ke ti da na la da da wa na ngi ka phunga su ka da wa ka sim ko chuo lo ka ka kha te ki kho ji thoi ding ki tu tu di da su sim ko de chi de ya an ngajang ho yong kwad da bring wa kasa aku tu da wa tu no da ko si tu yong da wan da tu yong da sa tu tro yong da tu ni ada wa chi lima chi nga ke sa khri ro ko ke poli poli ga sa a tu tro na di sa ang ko la da ni lo la an a ga ni ya tu ni ga ga na tu ni ga ko ko o wa nga tu ni da poli o te ni ki khun si thwa poli ga sin ga chi ga wa ge a yo u de chi thwa ni chong ki chong u atela chu ko la ko chu ko ko do o ko ko kan ko ko ko ko kum atna kham ta cha kham ma kha chala ni do cha kham ma kha ni do ko cha kha chala ga la ko da da a thong pan khu kha ji pan no chu ga cha hi la kham ga ni han no ga da lo ka no si wa di din de permitting sa cha sa ku ni si ta ka hu o ko cha sa to si ka ta ka wa cha chu la ko la chuan chuan ka ni ko chuan ne la tri ma do do ma da da wa chu ko
0: a ke o ga go ete ha na o khere o ro kam tse u tsama go re tsuji kwe re ho tsa patra di aka so tsa patra di aka a tsan karabela ngare ke tsa ga tsa ting tsam tsa nyam ta ting so tse ti ho e mutu e se buka e tsa wo a e se buka e tsa ke hambe no mporo nga ga tsa se ara go tsamisa ma kwa na ka tsa tsa ga ting ga tsa nyam tsa patra di ku a ta ho ntsa e o ro go no se ara go te di tsa ya ka tsa patra se ka tsam tswa Spatra sika tswama yaka e ko adrit e henge e kono kwa nae tuti hi ya ko tukam e he tswama wo iyo tunu nkwe sai si henge e kono yaka so adrit e na hi ya ko kwa nae tsa sika tsa mtswam ata he a ke si ko moingo go di now a tso spatra sika na eno saata tu go di a se sako tunu tsa mtswam ntrema tsa sitama a ka na kwe se na tswama wo no go di tsa khomiyo tswama ya tata ke are tshwayo a go di a na sa ta go di a adrid e si o si mwaga la ti vere ga na mo nne ka ya go a tsa spatra tu go se tsa sikana a mtswa mtredi mo ingo se utswa di mo ingo trek am di mo ingo tu ka am sister en tangye ka go ka go kwa e go kwa kwa gwino e ke are tsuno tsenqa kwa ebita khone ta tsuni ku kanu ke ka ku ka ta khone tshehe gwi kwase ke ta khone ta kere kere a go sisters hi a go he mo isa nao tsa u spatra sika na sotata eno saata go dzi am tswam ke ngi a ho sena kwa ta tsu jwanga dzi eno dinu nika a ana ya kwese na mo a dritz esi o ke no tsa ga bana na kharo na ke are ka tsa u spatra sika so a kwa na he mi ko ke a spatra a ro go ti a tswa si guru patan mutu tsa ya ta khono ina a go dia ya sesa ko mo ana go tsu go eno kwese na na kharo no tsa ana si ya ko tsa nga kwa na ka spatra te a o beta magano te si titi angi e dame tsa bed te a ke di te tsa subu karama go nga kwa na ka si spatra
1: ya ma tsa kama ko itsa ke tsa o le tsa tsigi tsami ta kana tsami nga itse ka ka tsanga go ta se go a ka ta wa sung ta tla itsa go ta tsigi tsa ma tsa kama ko itsa ya me sa ka o sike a o go ya ka ni khona ta ka tsita wa tsike wa tsi ke wa switali ka o na go ya ya ya nga go go ya isa nga mm he tutu he a cho di we o amoni nga ka ke sa ta ke ka tsita wa tsike wa tsi jala ta ke ama tsu mo so

se go tang we karema te twa khwa ha teng ku kham khama kha khwa ha nge ta te tse te tsang ha kwa te ka i kharata na tsa me tsang tse u sa tsang ha kwa na ka kha khu yo khana khana de nya ma go ta we kama go ta tlama tan khwena tse ska twa khwa ha we kama te no tsuna khu jinge tse ska sure so ka te sna te ho ji o ka tama kha tkhara khwa ta teng ku twa kwa te te angave no tsuna e na ke ngiko kana teng e re kwa yise khota matetsa xa xa te tsantse o sa re kwa inkwana ka tiya ba te tsuna e na ke ngiko khandi ai ku sumutura aswere ko ngeta ka ija ku ntshwanwe aka i kharata tu tsana tuwa ta khanse ta ngiko no tswan tswan aswere ma ko ta ka ija tuwa ho ta ngiko so anje te kham kham khe kho ha kam kam kha kwa te chak amana ta ham cha ma da ko ta ko si e karare kareta te a kho kho e u ce ce u kam kam a te di ki te kana kwa te ndo kona me chu chu chan cha kho ma cha m chak ama wa kha a ma a te m khom ma cha m chak ama go ma kha kona hi e ko kama a ta u ya kho ha no berem a si kwe kho sa nyen te di ka a sen ta go class na go ta go tswa gwa go ta tsha ka mtama subuna nya go e e mtama tsha ka mke hambere go no berem kien kara o khubuna kana go ta go tswe ise pimbro a tsha se na go tswe go wa go wa go tama kha so a te te se te ki ya go tin ko te tsang tse o sa dora na tin kia in tsamme tsu tsu tsamme ta mara kha si u je go kha he pimbro he tsha tsha se na go u pimbro he tsang ki a tsha kware sina go ta go sa kya no tsam ama nta isam pai te kam ema a tsa ikre go maqare ma ye tswa tswa tsa o wa te kwa tsem so a di ki se go ta te ya tsana go te go ta ha no hi tu te mu go ta go a ta tsenya te ta maga te e heng e re go enta te gwi kwa na ka tsutsa ma go no te ki barama ya tswe no barama te seta ya ne ya ka e kuno te ya no tsono tsono no nge go barama akwana ke ti dowa te khwana ata tsenya le tamaga baramate ka makoma yagwe te ya tsono tsono na go gamangeta ka mango tseta ho no hi tloka to ka mako barama ya tuwa go nge go no go e kuwa go re ga tsama a inve sinta ma ekita na go te kwa go te tshutshu kama no ata nya go no baramta ma tsantsang nya go no yano tsan o hi oro ya kwa khaku khaku kara ya kwa kwa ta ko nga ko ta ko si hi ti mo tsa so wa khoka ko ke a ya khatsa o ndwe ko khatsa ndwe ko ta te ko ka mara te te khatsa ja ka ko te tsana ko ta ko ti khwe te khatsa o ndwe ko jiki ka ka te ja ko mara ya u ntse ka hungira na hwa te ngwe te ti ka te nge ko ke tsa mtam ku ri te ti ta ko na ko yan kare ko ta te ta tsam khanta khona kwenya ko te hintsam na u na ta khana kwenya ko ta te ta tsang tsa sa thia go di ncinqe te kwenya xa ke mo wa ta ti hoji hi ya ta te ti hoji ke hoji te hinya te kwa kwa ra te hinya te na a te kwa kwa ra hinya te hoji ya ba te te nge ko na ta ta khona reg create ta hi a kwa kwa ra ncinqe te hinya te hoji a ana tsam kuri te ti na ta we ro ko ta ka e ja ko ntsha ta eno ti ya ba te na kwa ke ta ko mongo te swera man te ke kre ko kom si ngwe te tie te ka parwa garadam sika ka paro ta khono te garadam sika light retain es ka tie ko jao ka te e te glue te tsam sika ta mahano ta ko na hante tsam sika ana hi be te ko mare kwa ngwe ka parwa ta khono light retain te ho e ta ko na khanem kha ka ra hi mano je ngwe te ngana ko mo tsu te ti tsu ya ngwe khono tingye tswe e te mo te tsa aptike o sika o spatra o tsa sika no tsa mo tsa mtsho mata khong mtsho mata e ke he khong mtsho mata tsa a tsara ta go so mkha tsa mtsha ka mathung kom koma kono a go jim tsho mata no ata i karaga tsono doctor matsa se sa go no force craft de tsa go ko ta tsa ka tsho no ka tsho tom tsho no tom tsho ta go no tsa mo ko mo ku ka no tsa mo nne e ta mata go na tsa o ka te ka tsho mating taba ku ta dim tsho mati so ntang eta ma atata khona jao karata ha ha teng e kwa kara jao ka te go tsaga je nga kona ka tso te tin tito a ka nti a ka ko si nge kara khare mate ngo mahi nge sen kara teng ngwa ka ngwa ka dam go te tsa wa o te kunya tata mi te kwete te khane mata kara ngo mahi nga kona ka ntse an tse o sa ke nka o tati
kwa karate kwa hoje ya ta wota kaija kumchwa te marate uta kwena khante ta kuinhe eswe no chakoma ago si glau kuinta mara a khante ta teiti ka khan o glau kuinwe khan ki khan kuinta kien kuinhe anza a nangwe tamakate u Uchwana, uchwana, uchwana, uchwana, ate gliyasi shwere mago, nge kuyensi te nge kuyanta ati heno, an chwana te ngago, gau kuyento kuyenhi, nge nge khanu kuyente kuyenhe, tan, kwa nek anisi kuyengo te iti kuna sere koji hambe, ke hekoji se ko tako, dikhana nge meita te kwa digital na khao kwa yin ke hekoji. Na kwa neka ono hutu tama akuri ate iti zikisi hambe ego kha, nge batre ko petrol ka kwa weko te mo, nyama kwa tiyan karaka hutu kama tiyan kia ante, te karaka macha pomba, kwa kwa kwa kwa mka hata kwa nchaki ante. So mwa, kanta usa chinja chinja kwa komara, ditango siye kwa nge berete hoji. Kwa nge te ya chiyata teiti, nge teiti si oki te chiyata ki, ta ako ni hiyata kwa, teki ditango siye kwa ino, te klase nta tiin ahoji am, nako te kekere kwa te koma ata tiin, o bae khana ukamsiki, ata khandye, khana kwenye kwa te him. Lula mkidangwe te kate iklema kwa ansi, my here, teke.

0: Anga are soto tende go ana soto na wa a ha ku yete damme a tsirika ga wa ga ka ka go tsana ga yi ga ka go re tsama ga tsama ga soto ga ga di tango di ga swete di ga ka anya go tsike di ga o hedi ga soto di ga sedi soto a nga ka te kwana ke teng kwa ana ana kana tsana tsana ke kwa soto ta ke go re ke khomi.
1: Mariana Mbango to akona hati ya hota no tu trika an hoeti sweza no. Se kare hi sandamka se nyamahi no se tia hokwa nyamahi. Se fosi kiti ya se nyamahi se hi tredisi hoa. Takona kuzi sibinzi he nyamahi no se kaba a nyamahi. Kaba se nyamahi kam te aki gigwe oh date. Ata guigo oh da ten se nyama ko se aki se ex ka ki se tu kara hi ta kono kwani kan am oka ku kwa na si ya hinu su ko ko dikwa kwa ni se se tu ya hi ta kono a ko dikwa se kwa ni ta se teko no a di kwa ra kwa hi ti ya ko jiti no ti gu ya hi je ho ke na ngambe ke kuna ngama ko be se a se ka te tsame no hi e mutu grupo ji jeho koje nti dowa kobe ngi tradisi ko ingaba ani sinja cha ngobo ati cha kiya ati cha diyata ahe ti ave kwane ti atseo sa khunka ko tamaka ti kiya ko ti ayo ko siya ko no ten ko na mi na un so ho ki ai veta ki hena ko eta maka so khu nya ko tin tin nga ko e ko ho tradisi ko tien tradisi ko tsaba ngi he ke ko wana o kanu khatro ti tati mate kwete o kanu tsaba tate meko a gwe ko he ku mo ko ti nya mu kara gwa ko si di si e awa amu kam he ta kho hanu tsaba na kho han ke ki teng ti ka mebe tsaba na kho hanu a ka kara tata ko e mu wa go Matamsika eh gaikwa go ntsawo ka singago matamsika o ya go ne khu ka ni ya ta go ntekhe ye nge nwa he beto nge nyama kwa hinu anyama hema out nzi a mune si tu wa ti nzi a ta ko na ki ya ni kweuka a ta ko na te khama sabe to ti a go ze nwa ti ga ti e tam te him nu kum ne tsam go e mate a tsaba na ta gwekwe tsam go e ta khona am go em a khuria ti tsam he a ngumuje am tuwa go di sinye am kwa em mo ma sinye ke ko go ke go ta khona sinya go ino a kwa ti u kwa mana am kho man e ta qanya qaye kom anima ba go sim anima ta qaye ta khona angie ta kunji aji jao kuri na khono kanya go ino go ke ku ka ni sikaka mkhabana sikiangwa ya go ta khono kwe ta khono o wa khono kwa mara kwa ta magere swi sembe khare o ro sina te kete ka ko manga swi sena kwa mo anta ti u konti a kai
2: tima atika ikon na kulim ni
3: eska ya wa ya ngwe eska ya wa ya
4: ngwe wa ana tla tire khare kam kuri go a
5: Deu tirika roti, deu kwendi, deu doji, de anakotinka ek eitam siki, ekska FM siki.
6: Hatanwa kulima chike ekska FM unot nisheva, mkage niyaka.
7: Ekska.
4: No adi tana kawasu kye anajinuwa, atawa eka kaya kiit kutehin kukam siki. Do khwe a nga a ande kuri khwe na u ka kana khwata ha a khwe ka yego
1: a khwe ka ya ti dikutwe sene a e ki tsa kwara khwata tsamna ta tsa si te go re tukwe na di a ya ki tsa am ko ma tswa go ruta tsamme tsa dikuto tsa ku ve ta ma khatsa dikuto kwana a ki tsa ka e te tsa he ka tsa ku wana mia to kwa krese se khwe tsa kanti tsa a sa ngim ta ku mkonta ti ku ire ngim ta ku mkonta ti ku ire a khwe a ki tsa ka e ku tsa moto dikuto a sa
5: Ona queen ex-ka FM Tindeta, Riano Nduve Mse.
4: No, no, Tramzika. Para what you show or go ahead. So I janana clear what you qua could be quintat on the two silica tower three ice term. As you can see the coming one attack, I count in the Hassan the house three at the other time.
1: Titan Kian Kang, the acquainting Nishika, Tails, a Kian Kao, Kianim Tia Yako, Quahorotak air. tiwe ayo sa khum mara tiwe ya kianya khota kwane tikloe tamati jeo ntikianya kama kete khanyo khoki.